Langu mbe yo tini sampisa la hira tu mandani. Hugru sukamane po. Izo manane wa kangu be yo sa tu ate lu fenu ma. Hugru. Ranga ta bu ha mu le tsa ko. Ranga hanane minu patatu. Tiama ayo.